sa woje ni sa metu mi aye we yi abu bua ni sa ani owure ya jiji o sa u betu mi aye ana yesu tini ni sa odi kan won ni chira won sa sani abu jidi

sa mo je ni sa metu mi aye we yi abo bo ani sa ha ni o re ya jiji o sa u betu mi aye ana yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa sa ni abuje bi at

0: Nesue niya. Sa nebe jina suom di berfiya. Nesue niya. Sa nebe jina suom di berfiya.
1: Excuse me,
0: Nini kon. It is for me. Nini wa reshim.
2: Insurefie.com. Kwe lit on the
1: mid.
2: Mwa ban. Insurefie.com.

about see yourself with your mother David Iba. Na yesu bi sa won sa mo jini se metu mi aye we yi amu bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won sa se ni amu jini.

na tamfu ni sina da betra na bawo me ta me disu pe fiasa na su sene wa safora tia ukoya kuma ye.